0: de sa pa chome ti yo.
1: En se mi yo, kwa ma se li bini na mi mou.
0: Pa chome ti yo, kasa.
1: Mi se.
2: Asempa FM.
0: Oh, sorry. Pa chome se fri na fri, wafo se?
1: Se fri me dani mou, kase ti yama sa ma.
0: Wafo, Mr. Dani, oso, o kwa se li bini na mi mou. Mr. Dani, yama sa ma. Pa chome, oso fra wadi bompa yama.